0: Topinay! Topinay!
1: Hey! Topinay! Hey!
0: Papadaga ang kotay ko, magtodas ko na po din ang telephone pia ovit-ovit no. Saan ko agot imadang din no?
1: Kulot, kulot! Hey, ano? Kiba mo mo hindi natin madang no?
2: Ay, ano ka no, Ming? Siyo, siyo, siyo. Mamulay na Topinay. No, isyaw, onuan ko ba ko hogo pa in bibida? Kaano ko timadang iti, muntad kabun ni kaniyam. Itabasi ko sa iti. Diyo may, kipuhut ko. Ma, pumihi no. Nombo ka na nga no.
0: Sabah VFM boy na koni?
2: Oh, Topinay. Mamaguna no, pa may click nga musiti kiva internet. Ako no, pa ka Sabah VFM, tayo Sabah FM, mintong TV nga kabasa.
0: Oh, ba, onway zol, tinutimadang duvotinan. Na, kiti usin himo po dominggit.
2: Ba, katohanan Topinay. Kiva na di auriti. Abasi ti Topinay. Kabasa nitong TV ISO, TV Duvo, TV OK, Spot, Abal, umugulo pa subay.
0: Oh, no?
2: Kiva na may click no, Topinay?
0: Kiva? Ahayidzo na mamugun ang may click. Izeo yun ako, Tovi.
2: Yeah, ba, katohanan, Topinay. Nung mamahi ka bago timadang, mi, kato pa na iti. Pingat-ingat, itindahanan kyo.
0: Oh, doy. Nung ba naguhiusin ko? Limapot linggit ba nakatakod yaw di?
2: Ay, apa ba? Oh, koni, siyo, siyo, siyo. Nahivaan ko na na. Na, tiya, guhi no.
1: Kulot, kulot. Ano tapoy manan, eh? Timadang. Nung papadagang ba, kung kamintang napad na mic, click na po.
2: Ish, bayin isa siyaw. Kanakagangaw. Ay,
1: kukukukuta.
3: Nabay na jam ko, bahuhin mo minute daw nung sub-update po. Guna to ko, tumihan po sa kao na makinangaw na hot show daw nung sub-update ito na ikaw. Hot show pinayampatan di Ana Stanislaus om di Jefferson Jeffrin Sipili tumay mo it ginavo. Sutanon hot show mata di Bolis Jomilo vosyon to ko doit vinaw om nagi hot show mata di Danis Primus Ambayat Siono.

0: Ongo iti Sapa BFM sa himbaan bos kanazan.
1: Iiso no, in bilon, bilon. Noikot, binasi, om oswaw tumoy mo.
2: Ya, tapi nengok api dobai no jam ko wahu dufung pada misa minit do nong suva update pogo no toko. Om katuhanan insan po kumade dia zu di kakal po mungkin nong ulit ko sa imban do bos kadazan. Pain tantu no po kiva dati di tapi nai teko tambahut di mamaso no menginum di taha hasu. Ito toning do teko it do dos do radio dia zu do nong suva update mungkin nong ulit ko sa imban do bos kadazan katuhanan. Paintanto na pa daw mamahis do dia zona honso nga vila kadazan gisom do pupusan iti ko sa imbando jam ko si zam do dongo suvab tapi na ko aw may da aw obat timpo kina ko ko hazo pini ampatan di Esther Donnie Kim Siong om di Navy Jimmy hivay na nakatahib sutanon hoso mata di Henrietta David hangadon zodiao dait ko sa imban boss kadazan naikot binasi oswa tomoy mo.

lahan umivad o timpon at anak iswang nakulita. Panakoton o swat, kapaingatan, toy kapayhan, iti kiton tatangob, iswang nakulita. Potong daon o tuni i-telefon, muntok poposaw diaw, kukumoy kozuvo, toy kinaisanon, itimpo di, itnomo itanakno. Tumonong ang palisaon, itsabi abihivang ikonon, paguhuy minsud ko, mantad di kulita no. Posovon imimintamong o mangingya na papayho diaw nung sopoma do ay no itanak doyo idhamin panamangan tanak toy idsikul. Povihion o kakamot kikuno niaga do peg toy juli toy telepon piovitovit idovitikon toy ko idos ni tanak. Posovon toy payho no isabo toy sansabo no toy ko isinu no nung sakyo do sumubohi diaw do papatod ni tanak. Tanak tokaw, tanggungan tokaw,

Oscar dan di tim naik ko pugui di na au ma kota hodan san ko kemari di zu di kakal po mungkin ngau di tiko saimban do bos kadazan rung sebab tanau ko duvo hata hu ngau po di ti Wuhan ko nom duvo ngai bu duvo penaman nom suvab na podi nga it Wuhan ko babagu ta ko na di na kasuang ta ko na do Wuhan ko tu di ti tim naik ko do tanau suvab hansan do anu i iman iman na ko teko ano ikalaja do minan to ko do po ompus do gisam do buhan ko nang bitinga tumay mo do ko covid do mabuon kuma di to ko sa VIV to pinay ampay tanto na pada i isa na date pamagunan mamahi si kay dia zuda hozo nga vida kadasan pointi nagas kina ko to ko hozo do sumusu titi to pinay ko hozo pinayang patan diti mabobos date ko sa imban do boss kadasan i oitan do izikoy tuhun kadasan sutanon hozom tadi Maria Tatiomis Guntingan Pisan Luvo Ginavo om nagi hozo pinayang patan di Masentius Mac Majaing om di Ben Givino Pangkis Kihoy.

Ya, tapi nak ngabi lebay na jam ka wahu himo pa nam himo minute do nung survive date. Pogun to kau om kuang habi himo pa minute kau de ko simpan do bos kadazan om opupusan no di. Amenta no di no ma dadai ti pedi lati o giso mo ko simpan to kau do nung survive di ti tapi nak kau om Hansan do no his ngabi gina vo dia zu om ketua dan kumare dia zu tu tamai mo makin ngau di ti ko simpan do bos kadazan. Om hisan ku Jesus do hozo tovi mentak do kesimban to ko do dong sebab di hozo menta di Francis Edward Soywill kepiso mo kita wagu om dan ko pengamitan namo tapi pibabasan manta do DJ Piit bye bye.

Yawaga hinilir kuno rimbay na tunggulo na naringoh mayon interi Nordin ang parang sinuhuang interi marais pala no kapoy kapoy nang ibita karajam ka tulu dong operam balu nga minit ra London. Pengkadangan na ka undok kuno rais ng kiringoh ramun ra Sabah BFM undora kuno lansan na kuno sukanan kara rimbay rimbay undora kuno pasalan maya malap ya karingoh ra RTM klik kuli kuno frekuensi na pengopin na lair entok mayon siya hama. Amrkono liwar hino rekono akau bulingi tor rais rekono WhatsApp min menko pasukura wenu kasalulan rahu murut ringo te karimbai relara pagalungan interesti benjamin am pamaguangan ra matuan trikunsin antong

Mindalo mo pon nga ibutumpang rasumuraw ko son rayos maligag ang maikang. Mo pon nga ibutumpang rasumuraw na gandara, mansaroy buhay siya mo por nga minit, masikal buhay tulung mo por nga minit, kiralanon ragalur onom suku balu kilometer, nabun buhay siya mo por nga minit. Tumumpang mo pon nga ibutumpang rasumuraw mendangan manunang ratalungatus suku talungatus limo ngopor kalori.

Ginawala ka sarili at kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan din karanghano sinin-sinin dito sa lang, sinin-sinin dito kolehis dot kinawa. Ay sa nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon, Sabah.

0: Ito pa rin kami na jam ka po do 8 minute da tatuang megal dito batas to ko jam ka po da tatuang ababayan to ko manimbar da ta sunday tadi amin sa di kayo hitarahian manimbar sunday panalipon ko na pa di konti da timpo di tikya maharan na hat mamalahaw dit takita ko tatuang na bayan may kuraminta pamalahawan iti hello kapsinangan tatuang isa iti hello isa iti tapinay Isay nga rin titang Pinay, ba'y nati?
1: Pasunod, anid, karahit na.
0: Hmm, may kapiya?
1: Eh, kumadua.
0: Ano ka da, sunday dit kumadua di?
1: Eh, marabarab ka di. Eh, mamuhos sa tuway kang kuda.
0: Sumunsoy na po basing, sumunsoy na po basing, nga marabarab tayo, kaya? Marabarab tinay eh. Adi ham nuno panimbar no?
1: Amit mamuhos at tuway kang kuda.
0: Mamuhos da tuway kya? Nuno at ratin tuhay, tuway.
1: It rotan di ba?
0: Oh, iwakaw. Adi kya, nakapunang nakapiyan na?
1: Ako rin, nakailan nakapunang ka pa yung kura.
0: Nakapunang migal, nakapunang punang matigya.
1: Kapunang
0: tayo. Nailano naman, Tadgya. Adi yung ilan na simbaran, no?
1: Ay, ilan na da.
0: Adi yung pasunod na ding arano nakasimbar kakapian sundayit.
1: Mantad ako dito, Bukit Janggut, Kayo Madang.
0: Oh, Bukit Janggut, Kayo Madang. Samasamak dito, Bukit Botak.
1: Ilan na.
0: Kijanggut ka, Gya? Ba, pusika kumari kaki ito nakapagulod manimbara sundet ito ang rabay na
1: ba, kung si kau
0: e nakapagya
1: ba
0: iyan pusika kumari ito pinita kumanta did bukit janggut nakapagulod at mamalahaw dahi tidad konti ito ang rabay na kya misa pakawagot pamalahawan dat manta koramida dahi ito ang rabay na minanimbar yaw sundet. Eh, taritan da sumusoy na pabasing nga marabarab teka maturato hatinay paninanimbar na padaw ti sunday diti nga mamuhus da tuway ka daw teka mamuhus da wakaw adiam tabi ka kada ko kamaluway banalipon ko da timpo diti ato aw matian araw timpo takaw ti haras sa jaam na timpo takaw dat nuridik kamayan dat ababayan dat manimbar sundayit diam sa kilad hara timpo ano at takaw na ti timpo diti dat min sundayit adem dadamat ko damang indada di kayo at pamalahawan mangay ko po talwaday ngawit ti tabine kung awit da iti panguminan da TikTok diti manta di so kapsanangan natutuwang sa Babi FM kadaw am nagid kumadi Udi Roslan kapsanangan natutuwang kumadi Udi Lania am nagid kumadi sa pati tabine ko ti Emmy am nagid kumadi Diana am nagid kumadi ti titaw na nga right Mr. Pai, kip sinangan tatuwang Mr. Pai. Hello, kip sinangan tatuwang Isaiti.
2: Hello.
0: Hello, Isaiti.
2: Si Saginday ba ti?
0: Saginday, isagya tambalot ko din matat Saginday di ay. Isagya nga rano di?
2: Isabin makakati.
0: Oh, Isabin, mantar di Saginday. Sabin, ano nga barno sabin?
2: Iti daksal, buti ako kaya sihat nga. Oh, ngayon kasi abang baru titit mandait.
0: Ang tamis-tamis, saan ka pa yung kuranda?
2: Ang balik-balik, ako ba rin masakit eh.
0: Ba malasan da har-harad arat nuridig kalidasan ba na teruhay kaya?
2: Kamu yan na pwede nga tinggi diri ako dito.
0: Oh, tinggi diri kaya? Tinggi ra kaya?
2: Aba.
0: Aba, hinanggal sundait that mano simbaran da?
2: Kung nakagyari ka rin di i-kesan di?
0: It kaysa na pa nga sundayt di Lerni Erina John karaitan na pa daw nga tataba di Bulantoy amu akakat-kakat.
2: Tataba di Bulantoy o akakat-kakat ka?
0: Yeah.
2: Akad na sila balo.
0: Ato kom, nunugya?
2: terang kaya bagi kinabalu la.
0: Ah, kinabalu kya? Ato ko ma nailano naman tadi tit si simbar dito.
2: Amau no iba sarap na kanin nga mantad huid di sana si tanak akarikot pa may kila.
0: Ato ko nuri di kamayan dat abuli ka na kapiya ito ng kasimbar dito sunday ta pagpagod na tabrimanan ko na simbar no kasari.
2: Apoy ikaw na nga masyano ako di dahil sining tabulik na.
0: Ato ko nakasimbar kagaya sunday ito mo bayan ta kapiya bay na nuno kapiya sunday din ha.
2: Ito na ba sunday pagi kuhan ko kati nga it. Kula kaya malangkap ka din.
0: Ah, tanak wago malangkap.
2: Malangkap ka boy.
0: Tanak wago malangkap. Umbalan ko magigihom oh. Dati nuk ya. Anong haran na pinuludan? Anong haran kasiyat-siyatan? Kau ni kuindak ya? Bahin ako po, Sabin.
2: Ito siya.
0: Iya, pun siya ko kumadi, Sabin. Manta did. Hinang kagyari di. Ngapin ko rin pa dua tulon na kapagulod mamalahaw dahil tinigonti. Tutuwang nabay na po si ikaw. Amin na ninimbar da sundayt. Ngapin ko rin pa nga mundar lang takabataruhay kaya. Kada ko pa pingibok. Man kikayo po pranghay dati sinding. Katilambos tutuwang nabay na. Mamin lihis tako pa ginawa paranghan ko kumadi talister. Dahil ay itambunan. Kam nunumangan di talista bay nanti. Pengadap ko nanda talista tayo ka penggapus kan dang apeng ko rapa iti sinding ada katilambus perangan kadi kayong awit tayin sana ada iti sabah BFM sinding mata di Daniel ito rin tanda tadaw dat pitimungan kinangat ako sabah BFM asanong matika pia talister.

0: Ya, tapi ni kau pun sikau dikayut ke kalem yang pahit dekat dari keselimbahan baras data dusun pun sikau dikayut mau kualingan kuma dikayut ngawit teh sanai dari tid pengumuman data Facebook di tih megal di sepini jakat robot Berta Elizabeth menagih dikumari Sabinus Pladius ai Charles Lejinan ke serangan tetuang terawak kedua ke telun apa detulan ke enam 2026 DJ kadau kumar tin sanai tepinai ngawi tambalut ngawi sebab FM Facebook ke menagid mekikinong ngawi di sebab FM keselimbahan bersedesen itu senang kapi ya tapi pibabasan barakat mantan minamangon kumar tekau tin sanai kadi Charles Lejinan. Amnagir kumadi tepine tokau isai peti Joseph Gelembau senang tetuang kumadika I Maria Juhan I Polirik tokaka lebih yang pai dago dahitid keselimbahan diti pun sikau dikayo amnagir kumadi kayo hit makin ngau dahitid pengominan dat TikTok kapi senangan kumadi Lania Udong tokakal premium yang pai dago menagih dukumah di Kelin itu aku ada Petman Kepayan sampaping.rtm kadaw sama kita kia kadaw aku nabama di kia Kelin tu sama kita matiti mangan aku nabama di kanda bama dat peluru Meriam kia ngapain aku dapat maikura mita itu pemalahawan dat ketil embus halo
1: halo
0: halo isati.
1: Oh, mantan bantai.
0: Iya, Bog. Mantan bantai temparuli.
1: Oh.
0: Menimbar ke Sundat, kia, Bog?
1: Oh, isa apa jaya Sundat di. Nah, suba-suba, no, pad. Memarayak, syukur, pad, kapi. Karang, oh, may bagya. Aray, tapa bagya Sundat da dua, di jiang tambay.
0: Oh, panawi, kia. Pawian, pa, kapi, ya?
1: Tambah-tambah bagi ya baru ni tergumam mama rait.
0: Anu nuhat sundaet manur amita, ay nuride simbara.
1: Nunu kai so pari nunu kade.
0: Ait nu pari de, ait kata loh kia mantah di.
1: Ita kayo gajah, ah nuri. Hello. Hello.
0: Ah, gaya gajah perai benang pamalawa. Ah, okay do.
1: Kan tu kau menombir dat tengah rasuk kiri DJ.
0: Awe mati.
1: Oh, sadu-sadu pa akan.
0: Awe mati akan ni akan ni mati sesagan makan.
1: layang-layang dati.
0: Awe mati.
1: Oh, bedeng haran do.
0: Nuri de, dahi titinan tak kawila.
1: Unsa ka titinan? Ida ti kasut na DJ.
0: Awi mati la, akan kesuai la.
1: Unsa ka titinan ki?
0: Aw kakan tak kasimbar di langa, umbalai dati de. Sundait di clearance suang. Tempurung paintangkob sang karau-karau suang.
1: Tempurung
0: paintangkob sang karau-karau suang.
1: Tawanom tanak dati nanti DJ.
0: Tawanom tanak ya? Nukelele no.
1: At ni nuteri mitangkob yati tawanom tanam sang karau-karau suang dapa nga dapa sang karau-karau ngaw yati tulun.
0: Nakapunang ilala. Nga iti sa Latin, okay?
1: Ang pamusarahan po nila, la DJ, iti sa it gaja.
0: Ma, pamusarahan po manalipon ko agud har kasiwatan, okay?
1: Okay, po ang sikaw DJ. Makiano kung sinding DJ, buli?
0: Balay na po, maraid.
1: Tusakam kalibambang.
0: Bam.
1: Makapan kung tanga kang balutan at it makikinangaw nga it tanga radio.
0: Bam, balay ko mag-iwami. Naka pa?
1: Okay.
0: Ya pun sikau kumadi bo gemanta di bantai tamparuli. Nasimbar dia bege sendai tampurong pinatangkob sangkara-karau suang. Panimbar na pengan pemagunan am tulun ni suang kadau. Sundai dat kedua. Au panasimbar ke ya. Teka sundai kawago. Agumugumu gakod nga painsurihid mamanaw. Agumuy dagakod nga painsurihid mamanaw. Agayagadya aparay banang pamalawa awikedo. Isa pa kawago at pamalahawan man kusiwatan na manimbar. Hello!
2: Hello!
0: Isa iti.
2: Eh, badu-badu.
0: Atok, nuno kapia tabarnod bay na badu-badu.
2: Oh, sanang na badti. Ika na pa, nuno kabarno.
0: Ama sanang badti, sagay ka kapabi babara, sinti nga sanang.
2: Oh, baba. Nagi.
0: Oh, pengkura na badu-badu.
2: Itong kuyo nga to, it, ten ko mamanaw.
0: Tang kuyo, kaya?
2: Oo.
0: At sumusuri tagi atang kuyo mamanaw.
2: Ay, tengiging bagyari mamanaw.
0: Nga kan ka pasunsuri, suwe bagyan pa tagiging suwe pasunsuri.
2: Ta, pasunsuri ka no Ted.
0: Akan ka pasunsuri ka ko pandad eh.
2: Oh, doda uno na badu-badu ngay karangaw po.
0: Ina kan ko di ka badu-badu na nadala no na sumakad at kuda di amulok ka po.
2: Kan magiga ko do kuda ay karabaw bagya.
0: Oh, ilin na nadalaan sumakag karabaw di tamulok ko pa.
2: Ngayon na di kantari.
0: At nuride, iti nuride. At nuride sundet di Clarence Wong. Ay iku ah, iti kam. Gumugumu gakod nga pasunsuri mamanaw ka.
2: Oh.
0: Pamusaran po ba na badu-badu manalipon kawago?
2: Pamusaran po, may pakubiyadaan po kon.
0: Ah, pansin ko kumari ka badu-badu, madap na banda?
2: Bagal, ay, madap matili maawi po, madap nagi.
0: Jam 12 matiti maawi nagi?
2: Hmm.
0: Bam, nadan na po kaya?
2: Oo.
0: Pansin ko kumari badu-badu. Ako kaupiyan narangaw ka di badu-badu, nadala na sumakad karabaw. Ara pinanimbar di Kelin. Sundayit kura-kura it kaisa kadaw. Kura-kura kya. Ama may kupagya kawago ramita pamalahawan. Hello, kap sinangan tutuang iset eh.
3: Mga redo ko dalit. It gadya kadi.
0: Maida.
3: It diti it bilunirin. Abusan ng kagasanan din ba nang ano di kayo doon yung pinuhubo?
0: Bilun kaya?
3: Oo.
0: Agaya gadya o paraya ba nang pamalawa aw na kayo doon?
3: Yun, nadadira. Nagyakaw labo si pinuhubo din kagasanan din ba nang?
0: Umiagal, umiagal din doon doon din. Nagal doon kapunang idatit si Simbar no kaya?
3: Oy.
0: Nagal kapunang, nga harap pa it kapunang nakapia kadi ko ah. Diatim, yatim sundayt bati.
3: Hakan dia man tempulan lah.
0: Dadan to kapit tempulan di titu kamayan dat pen wawa kya.
3: Irina.
0: Bamina ka ba kya?
3: Bamina kana iya.
0: Iya pun sigaw kumari tu binito ko minumbal dat manimbar ti sundayt. Ngamun darang ta ka ba taru ay? Ramitan ko kawago di gayad pamalahawan dat ito tumakinang otak pa sinting kya. Mamilihis na ko ginawad na ito ang rabay na. Sinding man tadi Julius. Sunduan kakalapay mpasi.

0: Ito pinag na jam ka pa dali mo na pa naman 2 minit datatua nga jam kedua tala jam minti lambos ka sa limbahan na baras do sana kakal ko may pwede ka di GOP amo kumadi kayo hit tapen rong ako timpo diti alasan dat nang alihis ko karang ako sinding sinding dit na kao ni kukia naitin panguminan dato WhatsApp paguluman kuramita at pamalahawan diti harapasan ta kita kumanta di Abdul Malik Tahir. Yakuti Abdul Malik kadao maganod kasiwatan namamasan kabisanangan tatuwang tadao kadua kumadia DJ am nagid kumad kam balutan ngawi kuhitid sa Babi FM amid group yang balutan dit kalihis am tambalut ngawi ko hilaid kaningaw FM italalaid ko nagyad daw nung kapandat pasan ngasiyaw to kung adop nakakahwa kundialanan dati tukadapan na bagyati jam kapad na dit tatuwang nga pakirangahan ko no pwede kayo to madyalatid sudawil kultaraat kadao mangan panakakupi-kupi adamat padpain tungag ya DJ kadao tepat kinangado doyo ba kaya iti sudawil di Abdul Malik ya sama kakad nakatiri sa bugaman nakagagang miyak-giyak manangaki nakakitad sapi muhod au kalipantay watang panang kusigaman minayintong tambang it nakasiat gakod id pialatan datuwatang tatasag gaman na tuway kagasay gakod min susuko nagid tambang adik ya hinanggo na di tambang ay rin na sudawil di Abdul Malik pansikaw agumuit kamayan dat miyadadandad na sudawil no pansikaw kamanika ki Abdul Malik Tahir. Amau ko nagi alingan dahil ka alihuan iti tapasan di Joseph Batilo mamasan niya od gumad gain sanay ka balutan ngawi mingkal di jilita magrit Lucidayo Maria Johan Josie Mindong Inay Rasugod Inay Emilia Sandakan Charles Lajina Elizabeth Morris Julius Pansay Yabitus Marius Marudim Ya Choi am nagi kuma di Francis Bernio Narumbay Pita M.M. Suk Jos Mining Joseph Galamboy Patrick Ang Patrick Antang, Petrus Quintin, Mantara Tambunan, Yegasi, Joakim Kubot, Florita, Patricia Nicholas, Inggam Satur, kain sanay tamalot ko sa Babi FM kadao. Hello, kapisanangan tatuwang isa iti.
1: Mumbal, pada ako magod ti DJ.
0: Ato ka mga ko nagirumasid, kendua ka naman malahaw tatuwang diti. Anong gasundayit, manong simbara?
1: Pinagyasundayit.
0: Amit narayat ko gati no. It gadya ka di.
1: Kanto ka butang na baju re DJ.
0: Umatiyakan ka butang na baju ila.
1: Talipinggang.
0: Ka na talipinggang ila.
1: Tabuk.
0: Tabuk nga uwi. Insan ka pa manimbar, manimbar kasala ka meruputan ko kay pulis.
1: Eh, ano no, ina do pa yung sakat na tulon na, ano no, pat kagasan na ba nang dat, ako kayo do.
0: Ano rin din, harap, pa'y nanti jam ka pa, lima na pa damo na minit na tiyam, malang-alang na ba timay ko, pa'yla di kaki, ano na, panimbar ti sunday, diti, ano kagyari di, agaya gadya, para ya ba nang pamalawa, ako na kayo do ka, iti na pati nga sunday man tadi, ito pinito ko, yatim, sisimbar na pa kadaw nga tatabon teka tantalingo kadaw.
1: Tatabon na tatabon ang tantalingo pa yun sakat at pensakat katulon kanugya
0: ang pensakat bagyari di tantalingo hirid suwang dit ko talingo pengkurat yat nuri di sundayt di yatim dit eh kapunang kao
1: kunong ikan to nga abis tatabon nagasantay gada ba nang tatabon
0: agaya gadya aparayat ba nang pumalawa aw na kaido ka kadaw tantalinga kadaw
1: tantalinga da talinga
0: amiri man ako iri mato
1: ta
0: ubayan pabayatim dilag ya kada katagad kanto ya team. Bampi ko na ba nga po sigaw kumadi ka?
1: Okay. Punyo na. Sinding pinigyan ko siya.
0: Andadan na bagya. Ay nakababog.
1: Okay. Punsikaw.
0: Ya pun si kau kemari buk mantah dibantai temparuli. Ada yang kemari kau sepak wagut pemelahuan dan man kuremita. Bagus lo datari kata jam ke apa dah misa tatuang. Sekiranya pendapat dai sed memelahau di naham. Mai dah tahu kegara bertimpuh ya. Mai ku dah perlu musai ti tepasan pinata di tepi nai tambah lo kau dah hitin penguminan dat WhatsApp deti harpasan mantai di Florida kinajil. Hai DJ kedau kepsedangan tetuang ku madia. Am ten sanai mo kikinang ngaw ngawi di Sabah BFM baras de sini ta senang kapia kadau. Apa gulu po mamasan aku di kumadia kapi senangan lagi da kuma tepinai tambalut ko Florence Bejel, Helen Young, Joseph Batiloh, Yadilah Manta di Dubansen, Emilia Go, Marius Merudim, Enggam Satur, Lucia Tati Bibi, Maria Johan, Yabitus John Modoit, kampai lagi sentab auku nerai tetuang de baina. Nenuh habar dah kayu alansan data lidah terima tilam busa takau pian balutan nama takau wid pemagunan keteluadan DJ kadau makyuni sinding di sitim bandaran sikulku guas gata mumbalan ku magihum ramanda dan nebagi Florida ini dikad sinding pinekiano atau nakaulud ku naman tadila sinding nula. Ngapain ko rupang apa siko kuma di kayo ngawit tayin sa night nakapamalahaw tekad aw nakapamalahaw aw nakasalad na mamalahaw talo na pa damturo tulo na mintang dahitid pa panguminan tekad dahitid live na TikTok pun siko kapi senangan makinangaw kasalimpahan baras desun ama mundarang takapanad taruhay kaya to mamilihis takapaginawan dabay na di ete tadamadamot na marasam manako dahin na di kayo dah. Senang datman ki kayo perangai sinding dat tatuang diti sinding dit ramai temud iti na sinding manta di Priscilla Rimlan amu olen it ginawa ko Sabah BFM senang kapiah.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon? Limo nga jam ang kota kampinan ang malas sa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatira lompor no sihup into rawayaan mo yun. Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Hormatin taka pasukan kaampinan taka, pai pabiyaro kasangkayan awurok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kaampinan tanggung jawab taka kawi.
1: Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol ruta tanom, am tanak malanjang, riok kalo tamungin. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1994, ilo ondo marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit, jilon suku limo ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkinibit ra apuy rumalat, mangkinibit ra malisun makapal, am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mga tutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkinibit apuy malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru, suku apuy rumalat rondo kasalan. Magalung raliliut kandoy matang takaungai.

Fishing noko nga iso kay man kalatan om ko pamusingan mentok magano ko payhan to hosok miagadog kad ko intutunan di imo maguno oy tando password om ko intutunan kad credit mazahivang web don bank tilasu ikagaga don bank totokot fishing dite ko basan dino otoy mo maza email toy pason tonibo om manu di imo maguno do ko paswang ko intutunan idhivang web pintantu mentok mamavong di momo maguno. Kada toro so hivang inutoy mo mantad numbul toy email i aw otutunan. Bion nung pointunod o kinaisanon hivang web do bank. Bion nagikoso bookmark kinaisanon hivang web bank doy browser internet. Bion no do pointunod i gambal ko mahigan paguhui papuswang oitan do password. Pasonditi mantad pulis di Raja Malaysia.

Shout out yung mga tutok san binon do on to kavakupuhan ko onom manikid taon mantokan naman do katabasan tikid tuhun inakakanday do yung mga tutok om naging manakso ko nung pampano kumadiho imamaso do tumanduhi. Apatut on wan to ko inakakanday do taluaditi do inupus kavakasan om sunduan. Hansan tikid hang to nini ko pogovit do toko do minso makumakhansanan iho biginazo miaga do kapanahaban toluo tiyumo tutok. Kotobian tadao tiyumo tutok, son vinong.

Unsubon toko do mga kantu vauva tu ogumu oko bosian dino montok tinan toko. Oko na po ko ogumu oko bosian nga kapangingkuang nogi ino do cholesterol doid tinan. Apple o tomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon toko nogi do mga kan apple o tomo, miyampay au tagal iduan kuhit dino tu sembogisan vitamin C kiva idsibo kuhit nakamoy.

Dimpoto opod ngay buhang sa ngadaw mo'y ohinas om ohikang tamoy mo. Opod ngay buhang sa ngadaw miyaganogi, miyampay, humozog sa hinay sisam ng opod minit. Mimbosikol sa hinay tu ng opod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbul sa hinay sisam ng opod minit. Mamanaw opod ngay buhang kapanakaday nogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori.

pinay ko nga vi. O samok to ko no, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalu sabang. Mantap na din no, manong kota huwad, zikoy kuma, to pinay nga vi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it sabah, VFM, it frequency, si zam ngupon ang duvo, titik 2FM, noy god venasi, o masuaw, tumay mo, kota huwadan, tumodono, om kopisomogago.

Panisan peps mia nopong, a panisan kahidasan, montok mamalisa sel ngavi idpun pagaganakan cervix. Ino montok kapangihan timpunon kay katan sel ngavi pra bato, toy sel ngavi bato idpun pagaganakan. Tumanud Institute Bato Malaysia, bato pun pagaganakan nopo, na idpihatan opod bato, inayhan id Malaysia, miyampay id ningkokoton kotu. Panisan pepsmia, mositi papanaon do savyavi konduan i nasavo i kiumul duvongopod gisom onom ngopodam himotown. Panisan diti au kampay ontok oikatan toy hide omnifas. Timpu panisan diti na po nga himominit no. Sogyo nung normal, pakionwon ko do papapanaw panisan pepsmia tahutown insan. Nga sokyo nung tangasan panisan au normal, pakionwon do papapanaw pumulisan om pangusapan sumusut. Upuso tinansan di om pakinakan, papapanaw no panisan pepsmia.

Opi pesan tabi Malaysia Madani. Shalom kembali di Zoo Tabi Naikong Abi. Dan also Fabri Tim yang pakai dengan Stephanie Jepalin Joti. Teki DJ Steph Teka SCJ. Dan penempuan dia juga sama ikut jam. Kasi jam dengan also Fab. Ngo pengahan sanahi seginapo. Dan Tabi Naikong Abi. Mereka hozau. Ino ngau tako itimpu di jam konom diti. Hozau man tadi Richard Michael Fu. Yai tanda posik kau na. Ko lalaho kadi Esther Clement Tubong. Om sinusutanan hozau di Justin Tadius. Yai tanda sunsud doit ko posizon. Manta ko payhan na may na jam ko nung padam o na minute na rito doon ko supapid po kung nato ko o makakal to ko itimpu. Tabay na rito ipihavanan do FIFA teko pihavanan do sasavan winoon tayo World Cup kamay di. Matumazan so supap pong abil tuhun do musik. Iba min asik do jam ko tahu do min so supap do mintong do pihavanan mimbul. Pengko po nga sundong ima do itimpu do to ko. Do unsiko untuk timpu do FIFA diti nga karahi bay do minta mong kahidasan kyo. Mga tamay mo tapinay kong abi ay katapad jam ko 6-4 minute do suba mga hiti no apalad po guno ang ho de zoo nga paguhi ay kada timpu din na tumiyang basta ko mo hisa ginaba mga pa hozo hozo di Lucy Rungkop iyo ay tando ang puno zono sutonan hozo di Madius Joponi ay tando timbagos pipusan om nagi hozo di Selveria MJ Tunggulaw ay tanda posisi pon nopo.

0: Manuidang do hongkat sa antur onsel kumaygan pogun yung panahon gisom do tanaw bayno.
1: Kinongo, ahal ngabi babayno tanaw diti.
2: Om tanudo o kapoyhan kababago, idsuang om habus pogun.
1: Tanu dagay, doit abal kinoisunon, kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
3: I-point tunod, if RTM no po.

Himuminit na gunon na tikid tanaw, muntok mambi ay sa vibe point timong itpasahi hamin na tokaw, ikapangunsub na pagantahuanan nandui edis. Papanaw no hang diti, tu kapangumuhig dati ino, no kiniopon paganakan no. Punso o edis, punso.

0: Bine, că avem ca noază manta de Silvia, pinia pata de Silvia Moses, mi pa de Michelle Francis Lojuki, ai tanda Guanza, am pugui de hozo di. Nako ngo to hozo, do manta mababos nga vin sa Bavia FM, izi kay tuhun kadazan. Manta ko pa yan, nabay na jam ko, nam himong parang isang minit na di, do nungo sa babit po na to. Tutumod po namot na mamahingis kinabo, ito bine ko nga vito kivaw di tiyako pa yan so ang hamin pahambuson ko, kumaday di Yezu.
1: Kasahimbaan bos kadazan, manak diazuh kepahihan.

Abinay ko nga wiki ba uditi at duvo ko payhan suang hamin, amiti ako payhan suang hamin, kapaguhuno po nga ng bitagay, manta di Beatrice, manta di Emily, lojibin labangka, dumantad kampung puludok pinampang, pinapayho do minidupogun i Beatrice Oswin lojibin labangka, di jam kapadam duvo tanga daw, di tadaw ko niya, pakotohong nga po duvokan ko anam, dadayo idhamin pong sapan Queen Elizabeth Iso kota kinabalu. Mantana do keran diti do manu di papoyho di David Labangka om nagi i Sharon Esther Dwawal id duduwa diho diti Dabuan i Mark Labangka diho i Johor om santap tapinay walisun kinubangan nagi ngawi di tsadu teka id samok to sa konotinan di tongotiagak Beatrice Oswin Lojibin Labangka do antok tadaw subab tadaw ko apat koduwa dovuhan diti katu dadaw id kabangan kampung dungkahang pinampang. Nga pagwi din of iton pahit tinan di tong tegak id panamazakan Santi Paul dan tosinan pinampang do jam ko pod do ngosubab. May do tayo nasan kazodiyazu sugito ako. Kapayahan suang hamin do kapaguhuno pa diti nga nambit tagay manta di Emily Lojibin Labangka do mantad kampung puluduk pinampang. Pinapayho do minidupagun i Beatrice Oswin Lojibin Labangka. Di jam ko padam duvo tanga daw di tadaw ko niya pakotaw nga po duvo kanit ko onom. Dadayo idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota kinabalu. Mantana do kedan diti do manu di papayho di David Labangka om nagi Sharon Esther Dwawal. Duduvo diha diti idlapuan i Mark Labangka diha Johor om santap tapinay walis om kinubangan nagi ngabi di tsadote ka idsamok. Tusok ko natinan di itong tegak Beatrice Oswin Lojibin Labangka. Tontok tadaw kaapat tadaw subab ko duvo dovuhan di tiketu dadahid kahabangan kampung dungkahang pinampang nga pagwi din ofiton pahitinan di itong tegak it panambasangan Santi Paul dan tosidon pinampang do jam ko po da dungo subab.

0: Saimban Boskadazan Isa Naik Pamagunan Masa Katawalzan Sabah VFM Inaikot Binasi Om Asuwal Tamaymo
1: Sabi na ka kami matakbayhan na may na jam ka tu tahu minit na di dada ang sababil po gun dada ko hazo na ang atako ditino hazo man tadi mali sa galus iyo itahan da kinawagadan nu minko po nga sundong ima da kivavo kon o tapinay teko walis isayin na pa ikaw pusan tako na nakotang kizad naman tada tako na obitan tako tamay mo dahin sambayang ang kada tako ko zoto bozo o ginavo da mamusaw di ako tu nung tanu don asanang di siya ho id pamugunan sa paping kapodo tako auto kanihan pengko o kozuzwo ning ko katan tako dati binon dadi ano kiguno na po nga pati hampusan na paginavo pati pavakasan na paginavo pati hampusan ka pa si zon karahiwaya dito may mamuna katahuad kuma kinahingan nagi pavakasan na tamay mo sunduvan ang ginavo karahiwaya dito tamay mo kivaw po i kupusan tako i tamay mo may pa tako day damin tadi mga tamay mo dati kita tarao katahu dito tapi na ikaw ngabi i dababasan panakan hoso tarao katahu i ikat at timpo na jam katu tahong pan minit daw mga subab nga itim po dito sumibat so nagi dapombus tapason po kung tanga tapinay i berapa po tapason masa i da whatsapp lo sabah VFM dito dadi iti ako paguhu pahumbuson kuna po natoy mo manta di napok yo ay kapaguhu do po kan tanda mo kumanta di Alice Shirley Lim ito na papasan na pong kapon do kumadi Aka Inam Adil Ining Donatius Carol Chong Lilian Lim Om Nagisavo Om Nagihivan Kumantan bahut nga vi ito mo mo mamason kumadago kaditi pason man tadi Alice Shirley Lim dihain mangatal yang pay pason avandaran to kato mo kinaingan ka sumusut man tadi Julian Yapan papahumbus na pason nauriti Om Isidron pa kumantad kampung kapungit anangan mamason kumaditi apaginakan Kuma paganakan daw sa hindi, ang mga nag-ihivan, kuma sa VFM mababos ay sa VFM. Ganay kuma tabinay, tambahot nga via di Julian Yapan, dahil naman na pangavisi ho, kuma nag-isinakagan Yapan. Sa dipan, Sudiman, isa si Kojiun Tumitiw, kundorong om nag-ipaganakan Otalyuan. Kaliti, nag-ihivan kuma father, sister, bishop. May papason, tabi pabasan, tabi pambutan, o mabanadan to ko tumay mo. Kinaingan ka rin tipason daw. Sumusut, manta diti Joseph Colombo, mamason kuma mabubos nga vi, the aid sa Bavi FM, o mukaw naghiman kuma sa Bavi Tambahut, ikututun di Joseph Colombo, dahil kampung Mampilis Matunggung, may papason daw, kapibasan ng tabi pabasan kuma di sa tinsanan ka. Clarence Wong, kapibasan ng sabap mga dadyaw, anangan, agi Clarence Wong, diti mamason kuma sa Bavi Kinubangan daw, dahil sa doon tayo kaid sa mok. Kana makinang mahozo di V Chapel di ay tando iziaw no pihiku om sutanan hozo di ay rin tadyo sa tando kandaman id kampung.

Mohimbingan tagang toy bunga raya munta ko gumuan pogun no po nga bunga tomod imamugingo kinesunon nga muntok tokow mohimbingan tagang iso ipaybibida tu ino no po nga bunga kabansaan pogun toko Malaysia sonyan no kay magonino di ko dubong prumbahu Wuhan ko tu sa ibu si Samgatus ano mwapod manta di huguan montili kumoyso tunku Abdul Rahman Al-Hajj. Nopihi bahimbingan tagang sa bagi bunga kabansaan, tumanod, himo kuhupak ino sa bagi tanda himo prinsip rukun negara, tanda pisampuvan, votik om kavorino ikagasat om ohan na anu, augunon do pogun suvay.

0: sabi na ikaw nga pinggan na Jose, pinampatan di Venita La Juti, miyampay di Stephen Masili, ay tanda joget pintutunan. Matok pa yan, nabay na jam ko to, panang pahuminit tadi. Dawa doon kong suvabid po na to. Kokomoy kipaw di tiya kokomoy da bul kipaw di tiya kapayhan kokomoy da bul kyo ibul da sasavan finaun teka World Cup FIFA kamay di nung mas man nung ma mintong ko masa TikTok da babay na riti kipaw tiya bul pentampak da bija da babay no iti na po nga da bul nga 3 onda iti na po komozon 3 onda nga mantad Bos do Spanyol iti na po nga pionitan do ngan do pogun tahu pogun 3 na po nga komozon daw nga tahu om onda na po nga komozon do ibos do suvay golombang kamay ti iti na po nga muzu kumari kapapintahan ko kumay do tahu pogun imunumpuan do sasavan binaun naga do pogun malikan Canada om nagi Mexico dadi it kepenadaan do buk diti ebul diti komozon ku ia agang do panga mobi do Canada ia otomo do panga mobi do Mexico ia abulau do panga mobi do pogun molikan dadi ano komozon ia bul ito kita toko di FIFA do babay na diti ipamainan nga video itia id pihawanan FIFA o kita do si bul na komoy o ano komozon daw 3 onda ngan dihobol daw iti na po nga it komozon do tahu pagun do menumpuan do sasavan binon pagun malikan Canada om nagi Mexico pengko dati o kahantazan teka nangazan nga video FIFA o antok timpo diti nga ay handi so dati no may kapay si pato pahumbus da pa son wago dato pinay paghuhidom yan pa ikaw gada na babasan panakan hozo tara ko tahu tadi kopi pesan ko madi John Tati dari kampung Langkawit Papar magano si Dako Sivatan di tino mason ko madi Eli Shirley Lim Verita Madang Stella Martin Angeline Marcelinus ka Joannis Majara Anthony Sipalun Joannis Lajuman Martin, Bridget, Robert, Moody, lagi pagenakan Majawa, Bohiau, andakan lagi pagenakan di John Tati sendi kaditi. Ramai pay pasan dok atau biantara aku tahu kemari di juta insanan tabi pibasan. Dari kena mungkin aku zaman tadi Wilfred Majelis dari tanda sugali sun sugali. Kau di Serapita Gom, tanda tiada om kausku.
1: Koyho kanangku do onu kado diso nung manaw tokaw do vokon id kababalan social. Poboson tokaw onu no po id kababalan social. Kapahunggoy ino do tuhun no kagumpit. Songyan id kababalan social. Ivado mamaguno boss i aw avasi. Aw no tagal papatu do vokon. Aw no tagal papalat do vokon. Aw no gitagal do comment. Nung aiso itavasi do man komen tu au toko kopyuman kopaninduo dati obosino do kuma subay tuhun. Katakan tidak kepada pembuli cyber.

0: Ate! Ate oy! Ate! Dahil na ka dami, no?
1: Oo! Oh, 19 sa COVID, ti!
0: Oo, oh, yung 19 ka pa sa litin. Nah, iti a plastic pin mo hapot hay na takanon. Mantag ka patamon. Mogo, tinapatakon ko diyaw.
1: Aso dong, nakaso. No, vyan sa nagida plastic dito.
0: Uy, o oh, bumuli, tinapopong ano dito? Ano iti? Dumpit? Bakol to nga nini. O nga gingo nga bitinodono. Mag-isusurvive ang gubotik daw. Aba, kano ko so? Kapasaso magkano isa? Na, o gingo iti ah.
1: Kadaan mo, ino. Diyosong, ino. Pabahison daw it, buddy.
0: Kadapay ho, ziyosong.
1: Nakito na daw, ino. Nakoy ko tayo dito damin. Nung mimang ko, tudukan ko siya muna daw din o to. Oh, hanbo.
0: Oh, muzaw na balajal. Tuntu ko, kon ko mega diawati.
1: Ko ulan. Kada ko bu din no.
0: Ba. Mahi ka tu, makituduk so diaw mo. Kada ko dong mati. Asikap may dahumuing.
1: Ish.
2: Usap ko ba sa nano po nga kavo susumuni o tomo ikiva. Datang takavas it bogizan pungusapan takanon om pumagingo. Ahay do daw nubasanan, muguno da usap kawasanan, om tuhun mugigizon, mesir om sina, vokon it vinaon di akba, doi kapanggunaan usap kawasanan. Mipahot miyampay ko simpanon timpu, kapanggunaan usap kawasanan iti na nokosimpan, masa kabuon, teknologi. Dinodo o usap kawasanan it kavo capsule, tapong krim om iinumon.